jamono ñi xare ji badar ñetti téméré nit rek dem di dajje gënni nit ño xamne waajal nañu xare ba nañ ko wara waajalé té li ñen yëkëti du dara lu dul rafal leen ñom ñoni ba kenn baña dess ci ñom ñom ñu ñet téméré xamne ko kenn ku ci nekk ñetti nit nga wara xéxal ñoonu yalla ak jaay seen bop jaay seen aduna jëndé ko alakhirah tax leen ñu soobu ci loolu le nga xamne kenn ku ci dé shahid nga nga xamne dara ji shahid ñom ñep dañ koy xémem kenn ku ci nekk mom nga wut shahid moy lan shahid moy nit ko xamne dafa dem top ci yonent bi di xaré ngir yëkëti baatu yalla ba ñu ray ko koku dañ ñi amul laaj ko bammel té dara jam yomal xiyam fakanam yalla dara réré le amul ñu sétati ci lu bon ndax nit ki ba nga xamé né dëgg na kërëm té fu yéné dé ngir yalla jaay na lépp mu fu yéné dëgg ci ñaka dëgg ci gobu mu fu yéné nga xamné dara ci aduna lu nit di bëgg defatu ci seen xol amatu dara lu ñuy fatalifu diko bëgg wala mu di leen taxa déllu wala ñu diko xalaat nonu seen xol sété ci lépp aduna nonu lañu sété ci lépp bakkar ba nga xamné danaka aaju woon ku leen dimbal wala ku leen sang wala ku leen dara nga xamné dara ja joju ñu am te xamné jëj bobu mo leen koy mo leen koy dox kan ku ci nek yaangi ñaan sa borom bo démé am ko nga xamné ñu gëna bari ci ñoom dañoo fassanté ak yalla ci borom ne ko jaay nañu leen ci biir ba fi ñu mëna yam ba nga xamné ñu yag yag dootu bu déllu sété yalla lañu déllu ci waye bu bërb bo xamné bu ragal nañu ne ku fa add da nga dé ñu diko tét ngir baña dé Abu Bakr nak opine len ci lolou ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la wuzina imanu Abu Bakr bi iman ahli al-ard la raja'ahum bu fekkonte ne ngeumuk Abu Bakr dañ ko tek ci plateau balance tek ngeumuk wa suuf yeb ci benen plateau ngeumuk Abu Bakr dañ len epp dole tax Abu Bakr mom dem na ba khalat gi muy khalat yalla mag gi yalla mag ci xolam ak li nek ci kanamam ak haq yalla gi nga xamne takku nañ ko mu samonté ak mom ñam waré té mu xam ni mënu ko tégon na ko tiss ci xolam ba resam yi ci bop melna dañ ko wajj bu nga xam ni su waxé xétu res bu ñu wajj moy xéñ nga xam ni dafa gëm ba ñi nga xam ni mom lañ wax xol bu toy xolam dafa toy ben na ba nga xam ni gëmatu ñu né dara dana waral dara digëtu dara ñu atté yalla digëtu né lek dana taxasur gisatu ne nan dana taxamandi gisatu dara du ciobarel yalla rek kon ci mom ciobarel yalla moy tax nit mandi moy tax nit reg moy reyit kude waye bi sabab yi nga xamne mo nek ci aduna gisatu ko won mu bari ci sahaba yi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna ne seen ñetti fan jenn way dana ross ci yeen waajo xamne ku bëgg xam ku bëgg gis ku bok ci wa aljana nako xol ba ñame ñetti fan ñu tok ci bërepp ba wajina teul ñepp xol ko ñu diko xol aw melom di seeni melo rek mel ni ñu mel am ko Abdullah ibn Amr ibn al-As ci dëng ko fane waji dal dana nemi ko ba xam lan la wuté ñun ak lan lañu gëné ba yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam diko tag tag yi di wone ne ne mom mu ngi dindi ci aduna te leer na ne wa aljana ba mu démé wan ko ne dal dafa jubo diko wajuram ba mënul la delu ci kër geej koko yaatal ko mu am ak mom ñetti fan waye bu mu sété gisul ne genn jaamu yalla gu muy def amna go xamni bi ñoom def ñuko bi nga xamé ni nak ñetti fan yi mat na ba muy delu xamal ko ne man kat dara taxul woon ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ci yow dara mu bëggona sét nak ana lan ngay jëfé te man gisuma lenn loy jëfé lu wuté ni ñu jëfé waji wax ko ne ko waaw man li ngeen def rek lay def waye nak julit bu mu yene na ko lima yene sama bop ñu ne tek na ci ne ko aduna bepp buñ mako joxon ñu ñu jël ko ci sama loxo bu tax mu na qarima bu fekkone jox nañ ma aduna bepp baye mako yu buma tax bepp dana fanan ci sama kawlal te sama xol mere ben julit wala bañ kenn du ci nek ba sama ba mu jeex Abdullah ibn Amr ibn al-As ne ko waw kay lolou moy li nga man tamit manuniko man day dana julli dina fi ne guddi jep ba mu jeex damay fanane nafi la
bëcc bi damay fanaan damay yendoo woor, waaye nag buñ ma mayoon rek am xar ma bëcc te buñ ko nangoo ci manit mu naqari ma. Yow daal yàlla gënal na la ci sunu kaw ngëneel loo xam ne lu dura dura dur la. Loolu bu mu ko defee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleem la doon yeete ne ni leen alquran waxoon ci biñ jógee ci yomal taqal jamaani, suñu borom gis na li ñu jëf ngir yéen jullit ñi lépp lu leen dal bu leen ci amu naqar, lépp lu leen ñàkk bu leen naqari, li leen am ci xéewalu adduna bi bu leen ci dëkk. Noonu la jullit war a mel. Likay la tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima ataykum. Jullit bi xolam dafa war a toll foo xam ne yàlla moo koy fees del ba dootu gisati leneen lu dul yàlla. Li mën a am ci adduna am bi ak ñàkk bi ñoo war a yem ci moom képp. Bu ko defee day nekk gor soo xam ne yàlla doo nga koy moom, leneen lu dul yàlla dootu ko moom. Xolam dara du ci am wàll lu dul yàlla. Jullit bi bu melee noonu ak méccoo ñu mën a méccoo dana ko jëfe te dana ko sellal na mu ware, te dana ci am njëriñal addunaam li nga xam ne moo tax muy sabablu, dana ci am it yool boo xam ne dana toll na bu doon jaamu yàlla te bañ a noppalu. Bokk na ci li nga xam ne mooy wane ne ngirum jaam dëgër na bari tuub fu mu toll di tuub. Bokk na ci sopp yàlla ak sopp yonente bi, soppit képp nit ku baax, soppit jullit yëpp. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al mar'u ma aman ahabba, jaam bu nekk yaag ña nga sopp yéene ànd ëllëg. Sopp yàlla nag ci xol waxtu woo xam ne fees na xol ba leneen xaja tuuta, suñ borom day niril xol bi kiiraay yi dox digganteeg moom, digganteeg ak moom. Bu kiiraay yooyu dañee yàlla rek mooy fees xol bi. Suñ borom dana dindi moomeelu lu mu doon ci xolu nit kooku ba mu des moomeelu yàlla. Bu ko defee jàkkaarloo gi muy jàkkaarloog màggu yàlla ak taaru téy ba dana tax dootu bëgg lenn ci adduna. Ndax téy suñ borom bi nga xam ne xel mënu la xalaat lu rafet noonu, te itam jeneer mënu la jeneer ba nit ñi ko jege. Am na jaam yoo xam ne suñ borom defal na leen ñu di ko gis. Ndax xam ngeen ne suñ borom mu ñu bind te mu rafet dara ñëw ci adduna. Ñii nga xam ne moo nekk malakoot la ca gën a ñëw gën caa ñaaw waa adduna bi mu ñu koo xalaat. Di yenn Sidna Jibril alayhi salaatu wa salaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko daan gis toog na jëmmi jamono boo xam ne gisatu ko, xamatul lu muy def ndax nam na ko. Ndax rafetaay bi nga xam ne Sidna Jibril rafet na ko, nga xam ne waxtu muy wax ak moom neexaayu baatam ak wax ji muy wax day tax bu ko keneen déggoon dootu bëggati dara ci adduna dootu xamati lu muy def. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu toogee jamono boobu te gisul Sidna Jibril, waxtu bi nga xamee ne dénn siwaat na ci moom dafa noyyi bu baax ne ko ay Jibril, yow daal ni ma la nam woon yàlla rek a ko xam, mënatuma woon a toog te gisuma la. Mu ne ko man day maa la rawoon, maa la gënoon a nam, waaye nag gannaaw mënu maa ñëw ci li di ndigal loolu rek moom a te yowoon. Kon jaam bi nga xam te suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne ñetti yoon la ma sa gis Sidna Jibril ci melo wa ko yàlla bindee dëgg dëgg dëgg, nga xam ne kon bi ñëw ci moom dana am melo woo xam ne moom lay dikkee ngir mu mën koo dékku, mën koo gis, mën a wax ak moom. Waaye melo wa nga xam ne moom la meloo dëgg, nga xam ne noonu lañ ko bindee. Bu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko gisee dafa xam ndax akkanu ko. Te Sidna Jibril kat am na yeneen jaam yoo xam ne moom bi leen gisoon noonu lay xamee tey. Te ñoom ñëpp ci daraje Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lañ leen bind. Ndax buñ seet sirru Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñoom amu ci ñoom kenn koo xam ne kii attan na ko. Ndax ka nga xam ne moo gën a xej ci jaam ñi gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko ngirileen kiiraay yi dox diggante jaam ñi ak daraje Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ba mu def juróom-ñaar fukki junni kiiraay, benn bu mu ci jegee day seey mi nga xam ne karaw bu mu sànni ci safara noonu lay seeyee. Sopp boobu nga xam ne waa ji nga xam ne suñu borom di ne kiiraayi xolam digganteem ak boromam noonu lay sopp suñu borom ba nelaw dootu ko am. Nelawam day néew, lekkam dana néew ndax di ko xalaat waa adduna bi buñ waxee wax ji day naqari si moom ba mu bëgg a wàccu. Ku mu ci xool da ngay ñaaw ñaawaay boo xam ne dootu la bëgg a gis, waaye dana nekk ci diggam yàlla mu mel ni nga xam ne noonu la yeneen jaam yi di def mel. Ba nga xam ne day mën a dëkk ak jaam ñi, ñoom ñoom ci ñëpp bokk ak ñoom ay jëf
bokk ak ñoom ay melo te du wuté ñoom ci dara nga xamné loolu modi melo modi matam loolu nga xamné modi al mukashafa moy yiri ci ray ci rayal malakoot nga xamné bu ko suñu borom defalé ab jaam daf koy daldi jaglél yermandi ngeeramum te ngeeramum bu ko amé dootu amati ben ciono ci aduna bi ci alakhirah bokk na ci ngeum al qiyam al ma'naviyya nit ki gem ko te min haythu irtibaqha bi qudrati llah wa bi jalali llah la min haythu dawat jikoy rafet bokk na ci ngeum jikoy rafet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu daf ko daan jangale te mom la melo won itam naka nonu bëgg say wajur bëgg say mbokk bëgg sa mbokk jinit bëgg say dekkendo bëgg sa réew nit ndax haq yi nga xamne mom la yaral yalla tek ci sa digënté ak ñoom lool bëgg giñ koy bëgg daf lay gëna jégué yalla ndax bu fekké né dang ko bëgg té yalla do nga tax da nga sét né lu nekk haq yalla nga ci lepp lo gis ci aduna muy ndindef muy dund muy lu sax muy lu ñu tek ci bërepp yalla mi ko sat dafa xam haq té dafa am anam go xamne gi loola yewu nako ci yalla yewu go xamne yewu bu deugër la amit anam go xamne daf ko yewu ci ndindef ni yow kon ndindef ni wala jinn ji ngay jangol bo da nga wara sét né amna anam bu mu yéwo ci yalla té anam goga war nga ko sammo té moy aji dundu lu nekk kon nga sam ci haq ci ko dundon lolu moy normal sun borom deug deug normal lolu bok na ci rafetu jikko nga woné ko ci sey dekalé difnenté ñom difnenté bu rafet kenn ku ci nekk lo xam ci mom lu koy ci lu koy jëriñ nga wax ko ko nit lo xam ci mom ci lu koy lor nga xamal ko ko tup fofu mané dindi nga dindi ko bepp bo xamé né bi man nga ko defal lu koy jëriñ nga def ko té yalla rek tax bu ko defé nga xamné kon yaangi yobul ci sa jifi aduna yépp waxtu wo lekke waxtu wo nané waxtu wo sété nit waxtané fék yéene ji nga xamné mom la l'islam tam nga am ko ci jif jojalé yaangi jaamu yalla dina tambalé xamné ba dina fi jogé kon ci jifi jif yépp di nek jaamu yalla la té yaay soga jox ormay ci dund dundé fi haqi ormay ji dëgg dëgg yaangi soga samanté ak mom ndax aduna lepp lu fi nek rek yalla indi wako fi neen ndax yalla namul aduna rap wala mu raf dafa bëgg aduna ji nek ba wax wala xamé ne ci la fi jëlé bu boba jafé bu tok fi jëlé kon nit lo xamné liggé nga ko ci li defar aduna ta nga xamné bëgg aduna wala bëgg sa jëriñal aduna taxul nit da nga xét haq yalla loolale ak jaamu yalla la motax ñu né fa amal li dunyaaka annaka la tamutu abada wa amal li akhiratika annaka tamutu gadan mu nga jëfël sa aduna ba melni do dé mukk da nga jëfël sa alakhirah ba nga xamné dina la won ëlëk ngay dé nga jëfë non ngay jëfë ndax bi ngay jëfë aduna bi ca da ngay jëfël sa bop rek bo doon jëf lo xamné ni boko fekké jëriñ nit dañ koy jëf ngir ñëlé jullit ñi ak jaamu yalla yi ñu jëriñoko loolu motax ñu haramal itam yaq yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fekk jaam bo xamné ci sahaba yi dafa doon japp ñi soti ndox mu bari mune ko yaangi yaq de mune ko ndax yaq gi ci mune ko akay fekkone ne da nga nek ci boru geej gi di ak ci geej gi di jappé yaq téré nañ ko manam nga tank ndox mu ëpp téré nañ ko ndax loolu lepp da fekk nga baña ormal lan téré baña sam ormé ci bind ni ci ñu bind ndax bo samonté ormam da nga wormal li nga xamné mom ko bind ndax wormal ko mom ci jëmmal motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yeen bu yoron ciar ciaru garab bu mu wara jëmbat te sa tambalé taxaw itam bu ko mëne jëmbat balay saadi taxaw na fexé ba jëmbat ko kon wané na né nit ci fék muru ci aduna dafa wara défar aduna nak ngir xira aduna nak taxul aduna kessé taxul ñu wara défar aduna ndax aduna ci bopam yalla ñu ko gissé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna ni aduna doyé dé ci yalla bu melni gatt bu medd bañu sanni ko neena bañ ko pensek lafum yo lafum yoma dafa wat aduna bu fekkonté né aduna tolo nak lafum yo ci bisay ci yalla kon ben yefur kenn ku wedd yalla bu ci bu mos mukk ben bu naw nak aduna non la ko yalla wayefalé waye lim ci nam mudi jam ñi nek bu bam leen fi jëlé nga xamné kéro ba mu saké aduna taxawal fi doom adama man nanu né adama nga xamné ci ni nga xamné non lañuy waxé ci diiné
modi nit ci nek yalla ñëk bind wala ma wuy wax nañ ciow yu bari ci adama ndax fekkon na ay nit yu bari nek fi wala mo fi ñëk nek ñu ñu fekkon ndax ay nit lañ leen mëna tuddi deug wala duñu ay nit wala buñu dé ay nit ndax nit ñu yeyo turu nit lañu wala yeyo wuñ ko ñi mëna am ak lu mu ci mëna doon dajé nañ ci dé nit nga xamné ci mom la soki ko nit ñi ci aduna ba légui koko lañu tuddé adama te koko yonent la buñu yoni won ci kaw suuf bi nga xamné suñu borom xamal na malaika yi ne leen dana sak kuma wootu ci kaw suuf ñu xamné doom adama lay doon ndax ay malaika ño daan nekkal yalla ci kaw suuf ak yeneen yi mbindeef yo xamne duñu doom adama bi nga xamene nak wonene nak ki xamne motax ñu sak bërepp bi tamu diko fi indi malaika xam ñu fi ñëppone nak liñ daan jëfé ñepp ñu xamne bu doom adama ñi bu adama ñëwé itam mom ak sétam loolu lañu jëfé ñu ne ko yalla yow kat fi bo fi indé ko xamne ki daf fi moy bi fi tour dérat bi fi gënné sobé bu yalla ñun ñi nga xamne duñu lek duñu naan sabbal rek ak jaamu la lañu bëkké ñun da fi wara tek suñu borom xamal leen ne leen suuf ci sekere la ko indé te duggal na ci biram lo xamné adama ak sétam rek ño mëna dindi sekere yoy adama ak sétam rek ño mëna woné hikam bi nga xamné motax ma bindi suuf nga xamné suuf dafa dal di melné kon bato bo xamné dafa wara tuké fi jëm bëpp sangam ñu prévoir ci bir bato bi nit ñi ci nek ak ñi fi jiddu ci digënté bu may ag ko ak li ñi aajo ci ay yéré tawat yi nga xamné dana fi xew buñ tolo bëpp sangam ak la koy fajj ak buñu baré wolen di dimbal ak ñi fi sokk yépp la nga xamné mom lañ ci wara jëriño ak nañ ko wara jëfé yépp ba bëgg may ag ko mu jëm nga xam

0: booba nee na asma wala ilaha illa allah ban ci yor rek mom la seigne bamdou nomo kon seigne bi fi ci la tok kon nañ xam li am wax diko jexal rek ci len denkan lo xamne seigne touba moko denk moko denkane won ndax da ngay yiri senegal yeb ku yiri senegal yeb le seigne bi dal waxone ni yere ket ni lañu yere rew kon nga xamne li nga wax ci sibir kaddu seigne bi nga ci soñ moy fexaba senegal gep nek ci jam fexaba senegal gep djubo fexaba senegal gep lo nuru nono ak mbagne ba nga amati ci digeenté na xaju ci rew mi ta lolou bokku na ci li epp do rek senegal moy jamu ak djubo ak diggo lolou nak yow mi nga xamne ke gëna kawé ba ci gëna suuf ñepp yaani yiss lolou sa responsabilité ni nga suñu borom defal la tawfiix nak lolou yalla mo ñaari lako ñu né soñ ci nga xamné lola moy yoon wi gën ta serigne touba waxon na né dé len bari teggin ndax bu teggin jugé ajjané ko doon su bari sawara sorko dan dé len moy ñak ci teggin ndax bu jugé gatt fa nako doon su bari sawar nako mu terlu dalal dé deren moy ak togn ndax kuy togn du muccu waye kuy fayu du ñaan deren moyo gisseen deren moyo gisseen bop ndax ku giss sa bop yalla reer la ta ku yalla reer setan la yow mat ta setan ku mo mat sa fam ba lay jëni dal na deren moyo waxe bakkan ndax ku waxe bakkan ñu tontol bakkan ngeen feewu te feewu lu na xajja ja délen moy fétal tay jaar ci ngirma ndax kuy jaar ci ngirma kuy fétal kuy nekat fuy filé muji assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: djelof samadul bachir mousa ibn khalid li tax ñu wax lool nepp une présent tal nak señ bi ñaanal ko li waral magal gi goor na lu wuji ndar rek tay president ngi Touba amin Seyd Abdoulaye ka jere def li na santone lepp def lo Salam bay wa len ko takulen rek man cheikh

ilahi samuk yalla anzalam yalna ca tabal no raw saytane mi fakatal julit bugam yalla tay jamo ko jema jubal day maytu saytane mi deflo jubal mu dangal tay tuddu yalla ni bismillah mo gëna war mata ku kay tambale mbir yalla dak jalor alhamdulillah nongi sandu tay julli nak ci mustafa bole jey sabam da tambali nak di ñeuk sant borom tuba mu baax mi no ngoy te dun ko jaawale manuy jite moy kinu doy di ñeuk sant borom tuba mu baax mi no ngoy te dun ko jaawale manuy jite moy kinu doy mouride ngeen deglu kaddu yi sede yi beug ñoo te jëm ci jeex mon daxa way kal bi wax ko jagaw ak deug de su ko xumdo gañ buñu wayfal ku yalla jital baaw yi rawnu ni wala xal serigne bu marab serigne yombul mouride bu ci am ku melni cheikh muntaha jappal daxam li nga am cheikh muntaha mbake dang no bet mbet mu reuy mo xamni dolina sun yaakar ci yow ba mu doy dan non serigne mustafa basiru kay jef yu reuy mu jef ku tok ganawam di am yaafus nga ñew ni nu wif dem jëm ju reey ji nga def Touba fi daru minan fi zeex basiru te deug tawam bi non gañenan dem jëm ju reey ji nga def Touba fi daru minan fi zeex basiru te deug tawam bi non gañenan tabax juma bole ko ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin ki ñepp di rang tabax juma bole ko ablim ci ay million jebal ko cheikh ahmadul amin ki ñepp di rang bego ko wax lim ba do gistal wuto ko la nawo mba ku itagate ka yimate ka wax wax xew waye ku gis nen ni li am nan la kenn du ko bañ cheikh muntaha mbake mo ba gogu kaddu du dañ waye ku gis nen ni li am nan la kenn du ko bañ.

su bayalut ñu and dem ci nana ku yew ko sam sam dem ci nana nen wuti gett wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaayi ñoo di bop gettam suñu demul jurgatu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul cer ye jess am ngeeram jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul cer ye ca dess am ngeeram ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngirma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ammal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jelma jigen mané suko jibanti bam jup de ngay ci sanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukul ba amuma nday amuma bay witna fi kon sakal ma wettal wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bur yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di duy jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beug laal ci soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balalal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind len ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw gawon wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon len jël ko ku warta taqo soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san di le tax ba jigen day deung ngir ko jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alakum ba mu yaqku de nga gane kon ci qadim ci adama mom lañu rocc roof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ gal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub tamat ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya sa bamane timir junne nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir junne nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent Cheikh Bamane téméri jundé nit bur yalla yonné nako ak ñenent digënté Adam ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bila tanahi mam Adam ay awwalul anbiya'i ñol makka moy khatimul anbiya'i ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak Adami mo ñëk ñew té mujjë ñew ci dunya budul ko nak mom kën du ñew fi dunya la lé di sahir sa li lé batin ba dikka Rasulullah dunya yan ba digante adam ak rasulullah man na jurom ñaari jooni an sahi hadis ba sax tek na ñenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca fan wer hadis ba sax tek na ñenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca fan wer digante mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullah man na jurom ñenen ti temer sahi digante musa may kalamullah ba jamono daud indallah hadis bané man na juromi témèr balé hadis néna tafal na fan wér digënté daoud da bakkar nu isa jinni la ak témèri at isa digënté isa ak rasulullah man na jurom bén témèr billah hadis baté ñaar fuké at ca lola né yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun tan andano jigen ña baax ñalé bon mam sunu adama jinni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom benn fuk ak juroom ya yokal ko da

da ngay gis des fois serigne touba radiyallahu anhu da koy tuddé ay qasid am wala mune nuru daraini wala wala kon muné ko nek su fekké né li malay wax boko défé dé dañ ci am li nga xamné ni moy nga ñaayu ak daraini lolo nak nit ku nek war na ci baye xel ndax lo mëna am fexé ba tedd fi ci aduna tedd fi ci alakhirah su demé ba munta ñak ba munta ñak na tedd fi nga xamné ni moy alakhirah ce fi nga am ci kon munako na nga baye xel li malay wax soko défé dam ci am li nga xamne bima yanfa'uka fi darayn qabla khurujika min an-ni'am qabla khurujika min an-ni'am moy avant xewal yi di genn ci yow fop timit mu doona du amat solo xam nga luñu sudde bour mom bu da taxaw bu da tok togaayam de rek mo tax mu ñak wuur bu fekke ne ki nga xamne ni yow faatu moy tax na ñak wuur ma balu ki nga xamne mom bu doone kilifa ab mandat moko fu tek mandat 5 ans nga xam yow man nga dund ñak nguur gi man nga de ñak nguur gi kon ki nga xamne nak su fekke ne mom ak faato moko tax ñak mom mo wara gor gorlu baye xel lu bari bala mo ñak pouvoir bop wala nguur gi kon rawati nak ki nga xamne ni mom lool rek moko fet lool ci bit mbir la mo xamé tay suñu kilifa tay yi kep ak kep ku meuna yor responsabilité wala muy décret wala lu meuna door war nga ci baye xel bu baakha baakha baakha ba xamne lepp lo xamne yor moko fi def fi djum te lolu yaakar na na misal mu jéggelé mo xamne nga xamne misal xay mo xamne ni tay ñun ñepp war nañ ci baye xel fi nga xamne ni moy suñu rew mi ci bir lolu nak ci lako nako intahatin nasiha intahatin nasiha fofu timit lu am solo la mu doon lo xamne lu mata baye xel la moy nit sa boy wax dara soy wax dara mu am njariñ su jeexé dang ko fay dang koy da ngay woné né lay jeex do wax rek guddal bam upp wala nangam ak yu mel non fa in qabiltaha falak lolou timit lu am solo la moy fa in qabiltaha falak moy firi wul né nit suma lay digel dama lay digel dam koy defar force dedet wama ala rasul illa al balagh wama ala rasul illa al balagh nit ki jotale rek la man denkane rek la man motax fofu da ngay gis ñen ñu fa des fois dum sawar ci di digle wala ñuy téré parce da ngay dégg ñu wax man la wax na bu sonu defu dedet ya wax rek na man waxal yalla bu ko defale tawfiq mu dégg motax serigne bi fofu def nako nek naqiha bi nga xamni mom la lay jox de jeexna legui nak fa in qabiltaha falak soko jeffe nangoko bu sobe yalla da la jariñ boko re ci muk ah soko jeffe wul nak fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moy su boba ci yalla lañuy jugge te yalla lañuy delu fofu timit lu mat baye xel la señ bi moy boy war wala ngay joxe dara manam fo serigne wax ko nako wa fa alayka fa alayka fa alayka gogu tay ko tay man na don safar ndax nit ki timit bu ko jël na manam di war nit ki rek wala ngakoy denk bëgg ko dugal safara mu doon lo xamne sun jamono tay ji lu yaatu la nga xamne danaka similaire sal rek danaka kep ku lay deglu rek ñeppay dem tawra dedet aduna du nonu da ngay laye bi rek yow wax nga man joxel message jëfé di nak ak ñak jëfé bi loolu moom bu ciiru doomu adama baye ko nit ki xañ na timi tay ñaan timi tay ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lo waxti waxi yow ak lu mëna doon wala nafiha wala ak lu mëna doon wala mawida baat yoyu muy denta ñaan yalla jëfé top ci loolu timit doon lo xamni lu am solo la xamna sey fi di malna na waxtu yi xawna def su fekke insha Allah rabbi laj na rek pour ay commentaire ci li nga xamni ni moy wasiya bob muy denkar lolou nga xamni ni serigne bu mag bi cheikhuna al khabib radiyallahu anhu moko jemele won ci suñu mam gi nga xamne moy

0: jiital buru jolof ci damono jodi samba lawbe fenn jaay bi waxiya bu am solo denkan bu am solo di ñaan borom bi yalla ñu yalla def ni tawfiq xamna ñu wacc ni noy kaade bu de amna lo ci dolli rek na dolli ko ci inshallah bu ko defé ñu continue
1: waaw jerejeef señ mahmoudane mu melni denkan li doona denkan lo xamni boko xolé ci wal yeb da nek denkan lu matalé mu nek it denkan lo xamné da fay melni mënes nako génné wat ci jamono ji nga xamanteni ci lañ nek mu gennat nek lu yes tak manam denkan li nga xamanteni mom la sëriñ bi denk samba lobe mom da fay nek lo xamné manam képp kuy yëngatu ci walu jité manam don na jaadu manam ñu lay jangal denkan lolu sa su nek ndax moy tax nga xam manam li nga yor ni fu mu juggé ak nu mu mel ak nu muy mujjé ndax benn bu nek ci sëriñ bi indi nako ci biir bataxal bobu ndax doone seuk rek ñu ne li nga yor ni xamal ne ci ay loxo la nekkon yalla jox na lako waye xamal ne comme ci keneen la nekkon mu ñew ci yow waye tamit day jiguat ci dem ci keneen comme mbir mo gis ak lu mu nuru lu reuy ci jam la juggé ñew ci yow té day juggé ci yow dem ci keneen kon fofu xel mu rafet lu mi ñëk wax moy lan maam rafet ci bu ci ñaawal ben yoon teet mu bayilo xel bu baaxa baax manam mbolo mi lay wër bo nekké dara mu nek mbolo yo xamanteni da naka façon bu nek lay doon fofit nga baye fa xel ndax nit bo jité bu la yalla nato amo kulay waxat ne la li nga japp kat du ni la war doon koku da nga yomba jatt ko ñu gis ne taxaway yu am solo la sëriñ bi daan taxaw ci digënde mom ak nit yi jëmono fofu tam ñu gis ne manam dana jaadu manam fi ñu tollu ni denkan yi mel nonu ñukay fatali bu baaxa baax rawatina buñ tollé ci jamono ji nga xamanteni moy jamono yi magal nga xamné sa su nek rek manam njiti dañuy jige fune di ñew ngir am contribution bu ñuy indi ci magal gi da nay jar ñu fatali len lolu wonne li ngeen yor ni ci ay loxol la nekkon da ñu jige seen loxo dem ci yeneene wax kon melni nek na ki ba am solo man la jey jël lu bari ci ay taxaway yo xamanteni ko fool bataxal bi day nek bataxal bu ri sari seigne mahmoud kon melni bu fekkande ni ki wo rek bo defé ñu ki ba ëlëg inshallah loy mujjé
2: waaw xamna seigne sidi jere jëf ci commentaire bu am solo bi sant yalla bu baax xamna li ngay kee rek moy ñu bay ci xel dal ñu bay ci xel ndax bo xolé sëriñ bi di melni lim ci def bari na lool te da ko doon def rek ngir jëmmé borom bi mu doon lay beeru bo xamne mën na defa tay add waye tay damay sell suñu jamono tay wa lay gis kilifa yo xamne tay dañuy am ay conseil day gis ko xamne masalan day doon ak ministre nga ne diou la fal def ko conseil technique wala mu doon président assemblée nationale wala mu doon xam ndombal tank lo te conseil bobu dafa am salaire buñ kay jaglel te ñooñu da ngay japp ne tay lan lay ni jaglel loola wala ñu fal len loola day melne taxaway yañu wara taxawé day def ba nga xamne ñom dañuy sakku rek manam ngeureumal ki nga xamne ni tay mo len fal ngir bëgg yaxanal wala bëgg yag ci ndombal tank yoyu kon dafay am solo timit suñu kilifa yi tay ak gum mëna doon
0: ño xamni mëno ñaka am ay ay ay ay yi nga xamni ñoy ay ñilay manam ci walu ay conseil bu ko défé lool dimi dafay am solo parce que tay bokku na ci li nga xamni tay moy jëmele réew mi yu mel ni tay mom lañu manki mom lañu ñak da naka nit bu la jité da ngay xor rek la ko neex sa su nekk ngay xey sa ngay gont wala bu defon sax ay njoom te wala nangam nangam wala bu la lajoon benn mbir sax lañ ci wara wax deug deug do ko ci wax ngir am loy ragal bu ko defé kon lool da ci mu doon bind bo xamni dimi ndinkane li war nañ ko ci mëna jël bu baaxa baax waye gën ko timit ci xew xew yu melni diko gëna yaatal parce que tay bo xolé crise bi nga xamni moy crise politique wala crise bi nga xamni xewna nga xamni tay ñu bal ñu kilifa yu bëré bëré bëri taxaway ya ñu warona am yu bëré bëri day wacc te lool la ko waral rek moy ñaak am bindu yu melni di leen ko jox kon bu ko defé yu melni timi ñu koy gëna yaatal diko gëna bayyi war xel bu baaxa baax baax baax baax di sante ñepp di gëreep ñepp xamna di ñaan timit yalla borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla defal tawfiq
1: amin ya rabbal alamin
0: ni ci li muñu tawfexé señ Sidi mom borom bi mu gën ñoo sam mu gën ñoo degeural waaji gëna ñaanal timit nga xamni moy cheikh muhammad dirunta kha yalla yagga ko lool waye suñu kilifa gu ko wax ko di serig mam mo fakke yalla fi yalla yagga waye yeen yi nga xamni timit yeen na nek ci digey bu am solo di yalla yalla gëna yagal yalla gën sam waye timit fi di nga may ma rek occasion may dokel al azhar al azhar di ñaanal la timit ki nga xamni moy al cheikh muhammad ibn murtada ndax tay taxaway bi nga xamni tay am nga ko ci bourg bi rawatina fi ci senegal ci taxaway walu xam xam neewno na dem ci gox te fekko fa ko xamni ci mom la tagoto ba mana taxale taxaway yi nga xamni tay mom lay taxal di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalla nañu ko yalla fayal amin gëj fay yalla nañu ko yalla fayal gëj fay ndax li nga xam mom la serin bi jëlone ne mom lay jihadé moy ulum yoy am bil ulum wa bil tuqa mom li ci loolu rek la yar jabotam
1: wallahi
0: tay mu doon ko xamni ni tay fi ci senegal li mu fi taxawal muy mbollem concours wala mbollem examen wala mbollem lo xamni dañ koy def ci taxaway bi nga xamni al azhar am ci taxaway boba nga xamni bas bi tay pourcentage bi nga xamni mom la ci am ak resultat yi nga xamni mom la ci am ak rawatina li nga xamni match yi nga xamni mom la ci am ak yeneen ak yeneen ma sha Allah wa Senegal ñaata nit ñoo xamni mo leen jangal ci jabootam la ñu gënne nek fa ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu koy ñaanal ko mom cheikh mohammed cheikh mohammed al murtada yalla mëñu ko sun borom subhanahu wa ta'ala fayal gën di fay waye di ñaanal ci am saaru diin al islami nga xamni ko jité di cheikh mbacke kan ak mbolo bi nga xamni ñoo top ya yalla leen yalla gëna dëgeural yow timi sey fi di yow mom dan lay ñaanal ndax gis nañ sacrifice bi nga def da def sacrifice prayer ndax ñun ñi ñepp tay sa fu ne bi ni jang wala bi ni def ko su nek ya su baga jote ya nga dem ci sa njabot ya nga dem ci sey nangam way yow mom ni la sun borom binde ak nim la tagate ak ni nga mel ci liggey bi lool mom jaglek sun borom nak yalla na la ko yalla gëna samal liggey bu am solo bi nga xam ci bitu liggey ngugo ci application bobu mu doon lu am solo ci xafaidi xarin bi mu doon timin lu mata yaata lu mata bayyi xel xamne maktaba bu am solo geus bu am solo lool kon tan nan baax baax ci dalal gi di ñaan ci nek asuna ak mu jot yalla na ko yaag gëna taxawé di nuyu mbolem auditeur yépp di ziar ci bolé yépp ci chat yi ñuy jup ci yalla ci sun borom subhanahu wa ta'ala defal japp na ko way juggé rek liñ ci timin moy ndox mi yalla mi nga xamni moy fenk yalla mi nga xamni moy def lepp yalla nañu ko yalla fenkal bon magal ci jamm dem ci jamm dik ci jamm lepp lu ñuy ragal inshallah rabbi dun ko ci def safar yaadi yi nga xamni ñing koy def yalla doon yobbal bo xamni dana mëna jariñ mbolem ko xamni rek inshallah rabbi ya koy teewul kon fu way ne ci rew mi ak ci rew di ñu teewlu di seen mbokk seen doom seen ndoba di ko mo doon and ak yeen tay ci nga xamni moy safar yaadi ci denkaane li nga xamni Serigne Touba radhiyallahu anhu mo ko bindoon di ko denk nga xamni suñu maam Samba Lawbe yaay di nuyu ci min ni ci daa jorom ak ci ko yëpp di ñaanal ci kenn ci ay sëriñ bi suñu kilifa maam Ali Ndiaye di talib sëriñ Bakki Madina yalla nako yalla sam di ñaanal ci magam yeek yëpp ci baax ci sama ak njaboot yëpp di leen liru bu baax baax di ziar baax di ziar ci suñu wëlëre bokk ci ñaw di sëriñ Bakki Madina Ndiaye ak sëriñ Moussa ak ñoom ñëpp kon sëriñ fi di yaakaar na ragal gëna ki rek inshallah rabbi mel na ni
1: inshallah wax ci na ne ko bëggi wacce ne kaddu yi ñu ñep jaal na Allah min alladheena yastamuna al-qawla fayattabi'una ahsana wa dakhalna bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa qul huwa ba suba jam inshallah ñu fasiyene andal ak benen bok kon di wax rek wa akhiru da'wana alhamdulillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ma wax la li ma lay wax mu dem def loola seddale ko ca bis ba daal di ñëw nag mu ne ko saa bu bis bi del see na ngeen xam na ngeen ma dimbule ci sant li ma sunu borom tabaraka wa taala lu ngeen man ndax mooy bis bi nga xam ne lépp lu ma am ak lépp lu ngeen am ci bis bii laa ko amee loolu sëñ bi ko waxal boppam lu ngeen man ak lu ngeen am rek na ngeen ko sante yàlla ci bis bi ngir li ma ci yàlla defal ci ak ay xéewal yu saayir ak yu baatin loolu mooy tàmbule màggal gi nag ñu daal di koy tàmbulee màggal lenn ci murid yi nag ginnaaw xamuñ ni ñu koy tuddee te tàmbul nañ ko màggal ñu di ko wax ñu di ko wax tabaskiwaat tabaskiwaat lañ ko doon wax ndax dañuy tabaski ba noppi door a màggal tabaski ñëwee ñu màggal ñëw ñu ne dañuy tabaskiwaat sëriñ bi daal leen di woo daal leen di tere loolu ne leen buñ ko waxati tabaskiwaat ndax loolu day doon bidaa ndax tabaski moom sunna la sunna si yonente bi salallahu alai salam la ak sunu maam sayida ibrahima alayhi salaam alayhim assalaam léegi kon buñ ko wooyeeti buñ ko wooyeeti tabaski nañ koy wooyee màggal sëriñ jalu radiallahu taala anhu daana wax ne baat boobu de ku ko dégg ci sëriñ bi nga ko njëkk a déggee màggal màggal gi nañ ko tuddee màggal te buñ ko tuddee leneen màggal nag mooy ci wolof réyal dara ak màggal ko rek màggal dara réyal ko moom la màggal di firi kon màggal gi dañ koy réyal dañuy réyal cant gi dañ koy yaatal ba mu toll foo xam ne suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam kon loolu mooy sababu màggal gi amul benn sabab ñu mën a tudd ci màggal gi bu dul sant yàlla rek moo tax mu digli ko sant ko ci xéewali saayir yi ak xéewali baatin yi kon li war am murid mooy mu xam lan mooy sant lan mooy sant ak naka lañ koy defee loolu mooy li njëkk a war dañ laa digal lii te liix nu ñu koy defee nag da nga ko war a jàng da nga ko war a xam ba defee ko nañ ko diglee sant moom mooy jaamu yàlla gi gën a mag wala yi gën a mag ci jaamu yàlla yi ci la bokk te gën ci am njariñ ndax day nekk ci xol nekk ci làmmiñ nekk ci ay cër nit day sant ci xolam maanaam mooy li njëkk saa boo santut ci sa xol la ngay defaat amul njariñ boo santee ci sa xol ba noppi nag sant ci sa làmmiñ sant ci say cër ñett yëpp da nga koy def sant xol gi lu muy doon mooy da ngay nangu ne xéewal gii yàlla moo la ko xéewalee xéewal gii may sant yàlla moo ko xéewalee bu dee sëñ tubaa lay sant le sëñ tubaa yàlla moo ko xéewal xéewal gu rëy gii tax ma di sant yàlla rekk moo ko xéewalee du keneen yàlla mi nga xam ne ay mutafaddil moo ko xéewalee xéewal googu nga di ko teewlu ci sa xol loolu nga wax noonu wala loolu nga gëm noonu nga di ko teewlu ci sa xol sopp sunu borom mi nga xam ne moo xéewale Cheikh Ahmadul Karim xéewal gu rëy googu nga xam ne moo ko tax di sant sunu borom tabaraka wa taala nee na wa ma bikum min ni'matin fa min allah lépp lu ngeen am ci xéewal rek ci man la bàyyi ko lépp lu ngeen am ci xéewal ci man mii la bàyyi ko kon dee leen ma sant man tepp ci seen xol kon loolu mooy santu xol santu làmmiñ nag mooy da ngay tagg ki la defal ki la defal da nga koy sant da nga koy tagg da nga koy kañ ci tudd xéewal yim la santee yim la yi nga itax nga di ko sant xéewal yim la defal ba nga di ko sant da nga koy tudd nag di wax alhamdulillah sant yàlla bu baax a baax ci sa làmmiñ ñëpp di ko dégg di ko feeñal ci say cër ñëpp di ko dégg maanaam ñëpp di ko gis bu dee looy sol bu dee looy lekk bu dee looy def lépp nga feeñal ko ci sa jëm ba ñëpp gis ko loolu mooy sant yàlla ci aw làmmiñ sant yàlla ci ay cër nag mooy nga jëfandikoo xéewal gi ci li ko yàlla bëggee ni yàlla bëggee xéewal gi bëgg kum xéewal nga jëfandikoo ko ca lam bëgg ngay sant yàlla ci say cër ca la yàlla bëgg nag def ko ca loola Cheikh radiallahu taala anhu wax na ko ci masalik gi naan ne cant day ñett yooyu képp la cantu xol cantu làmmiñ cantu cër ñett yooyu ñett cant yooyu rek nee na ci la ñuy sant suñu borom tabaraka wa taala moom sëriñ bi nag sant na yàlla ci yooyu yëpp mboolem cëram yi sant na ci yàlla waaw yashkuruka alqalbu ma allisaani wa badani in shita bilxisaani danaa sant ci sama xol sant la ci sama làmmiñ sant la ci sama jëmm ñett yi yëpp benn bu ci nekk danaa la ci sant ba nga xam ne sant naa la ci incha allah tabaraka wa taala danaa la sant ci farata ak sunna da koy sant ci farata ak sunna def farata ak sunna sant yàlla la kon danaa la sant ci farata danaa la sant ci sunna nawaytu shukraka lada daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa xilaam alayya shukrahu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daari dilmina gi nga tudd na yooyu yëpp maa li magal gi ñuy màggal nga xam ne sëñ bi nekk na fi ba jógee fi te defeewuñ ko Touba ñu jekki-jekki di ko defee Touba la tax ñu di ko defee Touba ay junj la ci biir xasida yi da nga ci li jàng ay junj yoo xam ne sëriñ bi tuddoon na ne danañ màggale ay màggal gii bii Touba gii ñëpp di ko màggal wa inda Toubaya waaw danaa ko màggal ci daarussalaam màggal ko ci daaru minam waaye danaa ko màggal ci sama Touba ga loolu la wax sama Touba ga danaa fa sant sunu borom tabaraka wa taala

kon lolou kon may sant ci farata sant ci sunna dana ko sant ci tam ci lepp lu dagan lepp lu yalla daganal rek nga xamne dagat nit saf da sañ nako jëfëndiko dana ci sant sunu borom tabaraka taala nawaitu shukraka bi kulli ma abah lepp lu yalla daganal dana ci sant sunu borom tabaraka taala waaw dana ko sant nako ci geej gi sant nako ci geej geej gi lakam lakama as-sabri ladaqtirabi walaka shukriya lada turabi dana la sant ci bir bi may tumuranke waye bi ma dikke ba ci sama souf si tam dana la sant kon sant nako fep fep rek sant nako dana ko sant ci al-qur'anul karim sa urdihi bil qur'an shukran lahu bihi dana ko sant ci al-qur'an ngir geureum loko ci xewal gi ma xewal ci xol ak ci jëm ak ci lami yep dana ko sant ci al-qur'an kon sant yalla ci al-qur'an da bokku ci li nga xamne bokku na ci xet sant yi kon ñangum al-qur'an ni señ bi diglé ñu diko jang ci bis bi ndigal la lo xamne ci señ bi la joggé moko tuddal bopam sa urdihi bil qur'an la wax dana sant loy sant la sant yalla ci al-qur'an dal den akramani al-maliku was-salam ashkuru bil qur'an la ula dana sant yalla ci al-qur'an te ken duma yedd man lolou ko onena kon al-qur'an luñuy santé yalla la luñuy jang diko santé yalla la dañ sant ci qasida itam ndax qasida yi zikr la ak tudd yalla ak gërem yalla ak tag yalla ak kañ yalla lolou rek moy qasida yi mun kon zintul qasaida lil wahhabi ashkuruhu biha wa li qad ma qad fa'a matnuhi yalla dana sant yalla ci qasida yi ngir mom moma omatal li nga xamne lepp jorto na ci mom mom yalla mom dana ko sant ci way ay qasida yo xamne gën ja tag gën ja rafet tag lay don ma sant ci sunu borom tabaraka taala dana ko sant ci lepp lu dagantam lolou mu waxon ashkuruhu bi kulli ma aba nawaitu shukraka bi kulli ma aba waqtarahu li wa qadir rafa kon dana ko sant ci leppam nak kon lolou lepp tuddu nako waye da dem ba yag nak mu gis ne ministre tuddu lepp mu ne dana ko sant ci sama lepp nak ak ci sama fep dana ko sant qabiltu ma ahda bi al karim wa fi dawami shukri la arim dana ko sant ci saxal sant ko ba du dok sant gi du dok mukk ci aduna feek ma ngi dund rek yowmal khiyam damay sant sunu borom tabaraka wa taala kulli yashkuruka min zil jum'a ala allati juduka li qad jamaa dana la sant ci bisu aljuma bi tay ji di aljuma ji tax na mom la dajalon munako dana la sant ci bis bi ndax dang ma bolel mbolem xet tab yi nang ko bolé jox mako yeb kon dana la sant ci bis bi kon sant na yalla ci lepp lo xana ak fep rek sant na fa sunu borom tabaaraku ta'ala kon mom do na sant yalla ci leppam di xetale sant yi tam sant ci yaram sant ci lami di sant ci ay ciir di sant ci leppam nak ba xey tuddu abdan shakuran nek ab jam buy sant yalla ba faw ab jam buy sant yalla ba faw kon li nu war moy nu préparer ñu war ñu wajal magal gi di ñew ñu ko wajal ñu koy wajal way nañ koy nañ yok suñu waccay kenn ku ne yok sa waccay ba nga xamne niko serigne bi sakko ci nun dan nañ ko defé nonu ndax moy ben yoon biñu ma sa xamé mu sakku ndimbal ci kenn rek mu sa sakku ndimbal ci kenn lepp lu mu def ba muy dem ci geejgi kenn andut ak mom ci ndlat radiyallahu ta'ala anhu neena ku koy waxal amin amuko won ku koy waxal amin waye nak li nak mom sante yalla la mu ne mom nañ ma ci dimbulé ci lako ma sa waxé kenn mu so deg mu sakku lenen udul lol kon lepp lu nu man lepp lu nu am nan ko wajale magal gi te sant ko te fiyene ko sante ci nim ko beugé sant ko ci nim koy beugé nit ni sant démé sant xol sant lamiñ sant ciir nañ ko sant joy yépp kon yalla ñu yalla dimbal bañ ag ci ak jamm mu bundal ko ni mu nu ko santé mom radiyallahu ta'ala anhu ñu magal ko sant ko te yalla tawfiqal khalifa bi fi nek cheikh muhammad muntaha ba nga lepp lo xamne naal nako mu agal ci la ëpp ci lam naal mu agal ko tanu bokko ak mom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.